la si la so puthak nili i thi thini thaning tu ki ching si nili la alam charli chit o sumara phan si nili than than pon po la si langdam lo nang mobile po hormu ke arta alam ave o so pen ha ki saram ta ili tum ot ing tung duk lang ing tung duk phoro ing tung duk la pu son se per the long nang pachiman da la lo la si o sumar la alam charli chit o sumara tum yong si aning me me kai mata chiru ver pute la su ka chiru ka paham ji ka padok ji me sem avar sai ke la mobile hodai kok an chot lo la su su la mobile yong se hodai kok pen YouTube Instagram a yong se lang platang te ner lu sini sini ta lang un an da chuing tung te lo mek ta yang je lo la pu son la si la hayo sumara tum pan akaluk san ko pelo la hayo sumara tum mobile yong se lang ong platang te a mek hinu po anu nang hing nupo la pen ke apora teng pen mek jang jelo apora teng pen mek jang je plotang te a oka pran hinupo oka pran jong si hinulo plotang te kupi ma ki than la su ning ka chibi un aja kong ta la su solong avedat po la pen ke lang ong te alam ta avedat ji la su su la lo la si usumara tum phan akaluksan ke lai hui helo la pen ke kam chuklem de atum sai chutki pen kering atum pham akaluksan ke la helo akile jong se Facebook lang Instagram lang Google lang pute latum nerlo seni ke klem pen ki un det nei yakam ta latum un edat po la pen latum piju piju pen select le de minister nang select dat po la pen ke selat lo plotang te ilitum chukhi chukham amu tangka poisa sok sangsta ilitum kilong kom chat po la hayong si avelo plotang ilitum duk chat po la lo la si apora teng pen ilitum lang thek nang ji apora teng pen ilitum lang le dak la pu santa ilitum thek nang ji la pen ke la risunim su atum phan pingnan kidupo arta au karjang atum lapen pisu kaciri arta nang kile lo a ari somara tuma phan aki luksana bang kela helo pudam lo nang Facebook pen Instagram pen message pen risomaro karjang latum lam chipang jar po chipropus po lapen IRJ chi thek long le kidu adim ko dak ne chi chin ne ayok sarmara munita sarpe mar puta che than me sarpe mar munita ukar jang lang puta che than me la pen ke sarpe mar ta ukar jang lang ukar jang ta sarpe mar la yo la puson me me hinu no chok chok chi che la son che than me la se li tum thek long lo ukar jang tek ukar jang lep abang ta sarmara phandu kok sarmar lep abang ta ukar yang long lo la pen ki hala risumar lep abang ta sarpi mara phan pon nang kok yo la puson ile tum che thek dam long du la pen ke la kapur hi voi o sumara tum sta me hala pu lo thoi matang te ko pipi ma school college along ke thana bang ke rdppc lahai social media Facebook Instagram WhatsApp lahai abc aporchi pipi ka yok halahai ka purhia hinting ni that say lahai se aporchi padam rong la pen sat lang punon exam punon lason ki fail dun kyun e lason ilitum ka success se ilitum chi thek long bom lo lage ilitum phan akaluk san the pik chi dap lo la se social media pulotang te avar sai du o ki mia hin lok manang diga charle ji ke lang ji la ta avar sai du la pen nang li ka he noa hin lok se nang li lang ji puta avar sai du nang le akimi lok yong se lang pulotang te nang li kama tha nang li ki klem ta akimi lok a hin se dam po nang li ka he no lok yong se nang li lang pulotang te nang li mina asai nang li mina a life long ta ka he no to war se ke dam ki ong ji la so avar sai do lai hello social media pen ajok elitum ke lang thek the apora teng pen ki use thek the ajoi ni elitum phan risonim so la pen akisar la pen

0: doctor long dam si check up dam paminang po.
1: Tangti jong silitum hemalong pen ki do pen kachiri pon mi pulote ki cheng si pen ku pipi ke klem si ki miji.
0: Men's ke si normal procedure lo di. Ta inut arlo so usu chupa theji a phan ilake isi preparation lo. La si la pen ke thang ki sung ke avidet nang ji. La sona hut a jahaga tum ke a poka chokor doji tahai. A jahaga tum ke chun e junun e aini rui. Awam ke so lahai doji. Sita lahaya bangke nini nithomang bongke avidet po. Mentu neke a jahaga tum ke heavy bleeding mate avikedam. Ke ong dung ta dodo lasona hutke doctor long dam si chipaklang dam det nei aviki dam ke ong dung ke lage asia word menorrhagia pulo ake kupine arlo kupine ake sung dota hai la sopot ebo chipaklang det si kibe ta ke choki jun mangke pakka nang po ke do ke thak chipang thirwet nang po
1: la pen te penanga na tum non pusita me la so hormu ke do apor hut pen ke do thek nang ji mate kachire nang ji chini ne tum ke onglang la si nang li koson mesen pen ke do ge thak du nang ji apu thak thanik ji ma
0: situation ke si normal physiological procedure ta ma se arlo so somar tum ninkan kre si pen han ninkan chike bra pho anta 45 years anta chiklojon tinta la mens ke dover po Lasi acik lojon tinta apor pen pulote amena cethik wet nang po seni teri pets putame peban tame cibi wet nang po kicu kijun mesen nang po lang bang jun u nang po aningta ciparong chen nang po athema la suhut ke sabo distress ason do po sabo aning ki oisin la son da do do lang bang kai ta chinglu wer nang po ang pen la mo ki puating pets tame peban tame apor apor pen ci silever nang po lahai pangke emina chichilang ponang po
1: tangte la bangso hormu joini pen penang anna tum ge apok punun sitami chokor piktiti tangte kupia pot se apok bang chokori titi lola suputha nangli than pa chini poni jima
0: menstruation ke lang hot ajha ga tum ke apok ke chokor du utikti la pen la phan ke abdominal cramps pupo abdominal cramps ana la uterine la sabo ajur ke chi pipi bleeding ke dam phan la suposia poke chokor bang ke dodo ke chengar ni pen na son dopo a phike lage ni ni banga philote ami thang bidaji sita jong si chokor pig an pulote mentune ke dobai chonang khokta hai aro kalite la hot water bag lang ke so langkar om chemai un chemai tame aro angparta la anta ring mi mi pulote doctor phanta chipak lang det tame ar lo ko pinya ke so ke do potong pine ki so bang be sima ke chokor be sima pu la hai che lang det si ke me ang pen bar pi bar so ke mu gi puating pura khula dam nai la sona hut jong si mane ka phing bang pakom re ki lang ki chun pakom re pulote urinary infection towar bang infection du kok ta hai la hai ta che lang pon nangi
1: tangte la so chiklu lana do bo mohura por pini ki chulong le pason ki sining ason ki chohormu do ik mala son da
0: la son puke awi he sita nang besi la mosala birik la hai bang ge chulu te ni ta pok chokor det ke mati la hai bang asabo chire dat sike me
1: tangte la pok chokor tu ma phan ke kupilo mo ke wang jilang apor hot sita me ka to ra son do ik ma athema pinangan sorlo tum ke achik lo gelana dolu pupen ke apok chokor bang ke jumpi lasi moke bang jilang por akisung mate katora duikma
0: lalo la men sahut ke apok chokor bang lage si normal alam lo di normal lo ke sokta long po mentu ne ke ajha ke abisi long po ajha tum ke kom hek po bonsita kesu bang jong si un epic pulote uterus mane hala usua chupathea hema bang kupine ka siksak do kokta hai jeneka la endometriosis pu hala uterine wall along kisulo kalite fibroid mate la tumor la hai do kokta hai la son hutta apoki chukor bang besi do kokta hai
1: tangde pinangan solo tum chiklo gelana por hot apok tham la pusore titi putum ta dodo la si hala kisu bangge kupia pot si so iglo la so putak bangge nangli thani jima
0: ne non la mens ke duke la uterus uterus mane la usu chupathia hem di la so ar lopen si avi bangke ke wang po la so hut pilo che plang plang ke la usu chupathe ji pu phan si la uterine wala bang he di mane chire di pu ek fertilize lote anke ladak dampo hadak chepa op dampo anke usu chiplang po la son la hai

lapuan-apuan ang litum. Samili basa matari kilun alun arjik long tanglo. Boro lun bari mangdeng along ke josi alun arjik tha. Phulmoti baglari kilun labangso alun.

Lapuan apuan alitum. Boro lun barim ang deng along asan san boro alun barim arjek long tanglo. Boro lun barim ang deng ke lapuan si kang tondinglo. Lake akaswani dipu. Adun tu aja menal tum malam sopora pilote aja tuig long po.

0: 빠방에 파는 게 아삐 좀 담에 세네 게디
1: 미세능쟁이.
0: 라시 라송봉 아삐 도지 알루 도지
1: 응.
0: 라시 존코 안 안박 아삐 롱지 아티가 빠티에도 체케 플리케 방방 팬 나리게
1: 닐게
0: 택담 롱 아땡 팬가 치니 아땡 팬
1: 닐게 택담 롱 아땡 팬 마네 라손 로헤데 트레이닝 호낭 필로 마네 인키케 라 케담 땅 아쿠투 말롱 카올라이케 아피알루 치니니 라 아히담 보마 호치 잉바이 낭지
0: 방택도
1: 낭탄
0: 낭포
1: 어 방택도 낭포
0: 어
1: 라 테루이안 게 아피로 펜 라 비헤르 하라툼 안 게 알룰로
0: 알룰로
1: 라시 아피 알로 택낭지 아피 정시 체케 통케 라포 안로 볼로 땡케 알로 방 체케 포
0: 아이 당테 라방소 아사이 펜 코포 안박 아티 롱롱로니
1: 라 체케 플리케 pen ke hala cheki thongke ra pho anvelo matya pike anke 100 gram ahot pen ke 200 gram an anta olai anke ati wang la prodet pen ati igrim ram lo polote prunang po anke la prodet pen lo te dap thom man sini like produn cho cho asu he
0: oi oi
1: dap thom pen abat anta la dak bidun bom pote chimilai le det
0: tang ta dun tholam the bang che thanam se nang ni nangli inki ati prodet pen di nangli kedam an ni ko an bak apor nang
1: ati prodet pen kedam an ke chekloi jon anang ko apor apor mane barika hot bang ke chekloi jon an la pening training thi hot bang ke cheklo jon yan an apor and de
0: oi adun tholam the che thanam se nang ni and non nangli tum inki aso wanglu pulo tangte itum muhe nangli posona ta si kapre kapre ka por do ke di li tum di la poson si e karami ke dom tapuji e non ke hanjang asang bu tapuji di la se apor apor ko puson a ananki an lo ki pine ke ke cheng pen nang thanik
1: ke cheng pen la prodet pen lo pulo tangte angjok lo pinang ji angjok si a ki air clear
0: angjok i
1: angjok i la pinang
0: angjok la air clear clear la hai arbo si pinang po
1: anke hanjang sanga porlo polo tangte la la pen masap o ang pang chot er hi khak duji o la pinang po anke la pen de lo polo tangte lok soi je plang po anke tur ik ke chu khai do po anke la pen lo te masap so aku ang pang mu chot la pi po anke tur ik krami jog det pente tur lok ke chukhai du po do po
0: oi do po
1: anke la tur lok ke chukhai du lo pulo tangte akula ta masap o ang pang chet po anke tur lok ke chukhai du lo pulo te an para bangke tur lok ta akrami dom po
0: dom po
1: ka akrami dom po anke la pena krami jog phon lo pulo tangte anke ang pang lok si pinang po
0: ai
1: ai an kang tang jong si pidun long lo pulo tangte dam ta dam da prang lo akrami pi dom det jog det pen ke chukhai du nithoman polote anke dam pen
0: dam po tantela so ha aso nali ke hopen ha dam pen an anisisi kwan anlo nali tum ke larna ya an ki pi lapen ha lahai ai latum ain ki tum ta ahi a phe tu yi matidi lahai ke larna ji kasile na ji anisiani kwan an bak la pusanang litum klemna
1: nili tum ke adap prang lote a an vedam po ra pen pa chulong ning ji men ui pa hi pa ha vedet nang po su pa der pa dara vedet nang po a an ta cham sap nang po an ke la a an ar vak det lo pulo tang te a ker ton parun po inge la a hiar kok on po a hi ge kar kok nang ji ar ni siang bong pa ta hi ni jong se ar kok ke det pulo tang te hola a hi phi ing pen chi ru lo po te kaluk son do pik pik ki thi he a phi ing pen chi un edet ma te la si la ko an ma ka sa phadun
0: la an lo ki mi
1: o la an lo ki mi
0: oi oi ante nona bang ke a an gi pi alam le che thanam nang ni mu heta nang li pulo ko sona por ho ko sona an si pi nei ma di la si la in ki khai chi de hu da bang ke nang li jong si che ke phli kep alam si pulo la si la anang ki ge bang ke ko an an ba ka a an pi nang lo pen ko an an ba ka in ki an nang lo
1: la che ke phli kep an ki ke anang pho an do itip ki pipen peng pharoi sira peng phoke pan
0: angke la bangke jong si la puson bulo tang te phong ki pila puson bonte arni se ani batai ko an lo ki pine ge jong si ki chu ching khan chit po ko da bangke
1: ki chu ching khan chit hot bangke arni si tem thom pinang ji
0: ai ai
1: adap itip anke la adap si anarlo ki pije phanta bandet pohem bikok po anke anarlo

lapuan apuan ang litum. Mukes kilunalun arjuk long tanglo. Hindi delong rejing honalun ang denglong adun chualun arjuk ta. Muhammad Rafi kilunalun. Alun alam te ham lai he tufan se kasti nikalke. Arjuk senang labangso alun.

lapuan apuan altum mohammad afi kilonalun arjo long tangla hindi delong rejing honalun ang dengalong kijo sialun arjo tha mukesh kilonalun alun alam the kisi ki muskura hatu peho nisar arjo sinang labangso alun

lapuana puana letum karbi delong rechi honalun ang dengalong asan sonalun ajing long tanglo karbi delong rechi honalun ang dengke lapuan si kang toninglo lake akaswani dipu adun tuang dengal tum malam so pora pilote ajo theilong po.

La puana puana letu. Asamis. Lamarjan lapen lamarjan kali alun ang denglo asan san alun arjik long tanglo. Laki akaspani dipu. Adun tuaja menal tu malang so pora pilote arjutik longpo.

0: registrar arpu kot bomlo lasi alang like anong ka chithang klong meke langa doctor iklo alang li men lake doctor lukhimai bepi lasi non nilitum akashwani dipu hin pen chupha ponsi alang li non nilitum microphone athengno na ing ni tanglo tangte doctor nang li phana akashwani dipu hin pen suri suriya kardom nang pajir iklo kardom
1: kardom
0: tangte doctor aprang si chithan dam senang I donation mate imek dan ka chipia puthak nangli than pajir mi ikjima
1: I donation puke Ireland alam ben pudamlo punte mek dan ki pi pu amonang li kiroya son no I donation lagi isi ador la kaun e pin pen ki pi dan inut amunit pen abele ka munit apat la so dan la mek adan lagi amek akiso pen pine chichar ye det pine amek long injury pine kam ke claim hot pine amek chiro clock ba amek pine pa mek lupo amek hala angbong along cornea pupu chithing lora dim long jong si amek dokok pulote la so amek ke me hot ang pram dokok titi la so ang pram abangke emek along le ka chithing lor adim long le dokok pulote munida tum che chari ye det po la so abangke corneal blindness pulo la so na ke so le cholong pulote la so ke so a treatment ke abelek thang ta ve la ke biji dovai pen ta pa me ino pachithing ino pachichar ino la sona long a kiso pulote la a mek bang a ninki me pendan ka chipite kang tang a mek do pulote la sona mek pensi a ke ino a mek palar lete la sona a kiso bangke pa me no la sila eye donation po a bangke la sona kiso ke pa me iya pan lo
0: kalang churo piklo nang lipan puthot muhet nang liki pu a son si cornea blindness pula so puthak nang li than pajer midam tha i mek jong si ka pre ka muni da phan chi pg pulote a mek ka che char che mate mu pen nang li ki pu cornea blindness pu atuma phan kupinia kirap the dunga son do ma nang li radio kar juara da tuma phan than pajer mi ek jima
1: corneal blindness po bangke arling alam pen abelek la son avbini alam bangke avedet la ar cornea pulote ini che thanam lo bondela i mekang bong along a ki tum do ajak tum ke brown color son do a mekang bong a chitim long abang ekdom chithing lor abang ke cornea pulo la supot ke hodai da chithing lor pulote muni tum che char dak po enta la so a chithing lor apot pine a mek injury amo pen che than son pine kam klem bom ho drit pan bom hun sa mek che saprat tang ho pine sokrot bom ho da son a mek long la pu cherot akmat pa mek ludet po ke la a mek bang ke medet sita me ang pram bang dokok punte che char che det titi la son an bang ke cornea blindness pulo la so a ke so pen la adan ki pia meka importance bang ke la helo la so na ki so cholong lok pen inu da muni jong si chichar che det pulo te la so a treatment bang ke la a mek bang dan ki pia mek cholo la corneal transplant pusi pupo inu a belek bang dan ki pite kang a meka pot a ki he no a mek long lar si la pithunang po enke la so muni chichar po enke la so a corneal blind na tumali ke long ike la so pen chodlo a belega treatment ye thangta ave la so pachi la ako la so na me cornea ke lage bojar long na ne pharmacy long lam dam lok nang pule ke long athai ki tota kali la so cornea bangke lage inu da muni aning ke me pen a sangted ki juthot a pran ki juthot jong sila a mek chipite kang ke pulote la so a mek ke cornea bo bangke nok ta long thai ave ke nam pen ke la si la so a donation la amek ayadan ki pia ke nang sot ke la helo
0: kalang nang li phanchuro piklo me pikalam se nang li radio kar jora ra tuma phan than pon lo tangte mohet nang li transplant pu pu thak nang li ning jelo tangte transplant aphan mate ka pre ka phan ki pg a prang ki pg a bang phu jong se ko mat ne phan chi pg pulote alang li ko pia sai se klem nang ji la nang li nang than ik jima
1: kumat ne abang phu bang phi aning ke me pen jong si mo akai che the ki ju thut la so mek a chipi te kang i dan pi te kang ji pu jong si aning ke me pen ke ma tha bang do pulote la I bank do do la nili tum long adung het I bank ke do ke Guwahati medical college long do la dak do ji la pen Jorhat long ta do la nearest I bank along damsi hadak MN registration chikuri dam me la pen ke la NGOs I donation awareness aputha ke klembom NGOs organization tum ta do la tum long le dam pen la tum long pledge card mate kachichak alu a form long fill up dam pen a man a phone number la pen a hemasor to ma phone number chete kang nang po
0: kalang
1: la ison lo amper ke ahut pen ke nona

0: lang tang te doctor la amek jong si me o e pulote arta jum hek puseta me la ke pi pedet seta me poason lo ke dinang legi pudama lam the banke kala me pega size he sinang legi than iglo tang te doctor noni si akar juni linang le phanangar juthu iglang tang te e mek dan kachipi mate i donation kachipi je phan inut abang pujong se alo che tok det pulote la amek ki hor mate operation la so sai comentu huse doctora tum ke klemponji la reng eta huse hek ponjima mate thilo da phi se hek jima thilo da phi puta me ko anajir ki ding angbong se la so mek hek nang ji la li nang li nang than pajir mek thate
1: la amega dan ka chipi ji plote amo pe nilito a procedure son si ko son si ke klem ning ma la ma si nile than pon thu po
0: kala
1: indo da monet abang jong si aning ke me pen dan chipi det po pu ma thalo plote
0: kala
1: hala ka che chaka lo bang ke form jog dun nang po
0: kala
1: la pen online ste me registration amo pen che thana son lo la haya sai klem nang po enke isi a ke nang sot la haya form register dun la pa phi pen isi a ke nang sot abang ke la a he ma ta sora tum phan la so lambang pachichini nangji non ne sitame ne mo ne likela pledge ki kuridun tanglo kachi chakdun tanglo modan pg po non ne ni chi chakdun lo pusame ne hema sotum han kachi thana ke nang sot athe ni chi chakdun po hem tum han chi than thedet pulote mone chivoi deta phike ni methange ne ke chi thanam thek thedet boje ne amek nang eno ne chivoi lo puke la sela hema tum han ke than ke nang sot hem tum han chi than bek nang ji engela hem tum han chi than lo bunte mone sangte jutko pusame hema tum si I benglong nang inform people la so anathule chethandam thuna
0: kala
1: la inut abang phu ba bang phijong si dan chi piji che voi juilo pulote khe matum bang si I bank tame hospital si tame akate boknai I bank long si tame phone lo nang po
0: kala
1: phone lo si than nang po je nitum la son hem la son ni supi ba ne bong ba ne pai ba ne po la son kering esek hut kai doti ke hut ka chipu mo che voi lo te amek dan chi pite kang ji po
0: kala
1: si non che voi juilo la son thano pulote I benga tumse hema nang palipo
0: kala
1: la hema tumke la bangar pumke ponang nilo hada I benga tumse heman wangpo enke heman wang pensi la amithang la amek amad lekdom ke hor ponjok ji kali thang ta phalang no pon pe khali amek achi tim long le la brown color ba black color akachi thing lor do la super sing ti ponchen po thapon thotcho ji enke la so thak lo akula son amek aku bang la son artificial ala sona meg la sonja la kol logai thu chogi la si thang pine a meg ekdom hor pon wang po pakhuruk wang ji putakali thang ta kali
0: kala
1: enke la bang I bank pe nang kalik tong thek thek ko jong se la hem long dan chi pi duniya tum che voi jui lo plante e son soni ke klem nang ya kam bang ke la ka che voi tanga bang jong se a meg char ak pon de a meg pat se lok don nang po la pen a mega thak long la son pe ya ke cham lang pa cham se la son dip dun check nang po la a meg bang pak ang long le de jipa enke jong si la so room long la abang ar pum ki bia room long fan ac la hai ki on tang do punte la hai ta off check nang po a me ke pa kring long le phat enke la e boy chi boy det lo punte soi ghontang bong 6 hours
0: kala
1: la soi ghontang bong si la pine I bang tum phan papon long ning la si la son pine che plang lo pulote che boy ju lo pulote loge lok phone kuri phit nang po enke la soi khontang bong si la amek collect pon po I bank tumpen
0: kala ola son pulote me pikalam lo khai pi thangte la gonta throk punang legi pulam gonta throk ang bong jong si pon un e pulote la ke lit det po pa son no ma thangte
1: la son no sitami non malom ke asona son a kimia hormula cornea ba megala ang bong long chithing lor la ka pine pehno ne de da phan alanga sona son non lo menang ke klang do ulo asi non lom ke 8 ghonta 10 ghonta anta b meji pusiki po la swang bong pen 8 ghonta 6 ghonta ang bong pidun wek nang pu pu pange kali non mage 8 hours 10 hours anta b melo pusipu sitami la a ke me nai bage 6 ghonta ang bong le jong si lodun thek pulote la inuda munit pen la inuda munit da megdan ka chipi pen ke bang hiniya munit ke chichar ipo isia megbang inuda pan pipo isia megbang aku inut cornea blind hand pipo
0: tante doctor nili nangli pan eson alam nangar ju thu iklang la megdan ka chipi po bu tharlo tante la megdan ka chipi je tu english alam pen ke megdan pan ke spectacles putapu la megdan ka chithona tu kali prote contact lens ke anatum la tum se ta me mega dan chipi meima.

0: La dan ki pi wengji ningke hang tum la e boy ala kache chaka lule sain do no pulote
1: Kala.
0: ene ge sob a jara ke sole do non sita me denke deng lap titi ai benga hin penke
1: Kala.
0: muthe la mane bangong se vpn ga chi una ke so do la hai do ponte la hai me ka banke munit binong bang phan ke dan pidam delo khula hai me kan banke bikok po research purpose la hai research ke claim e phan penya ki mi lason medical research ba a me ka related pene a test ki kuri lason phan si bikok titi
1: Kala.
0: La penke a ki mi ana meka banke la banga meka chachar che corneal blind a tum phansi dan pipo ke pachachar e phan la pen amu penel tum che thanchon la avi pen a chuna kisu pene do kok la sonjat a mek an banke research purpose hansi bi kok po
1: kala
0: la pen tibia kisu punon amu penal a HIV punon la haya kisu ke do tum phansi ta me dan le chi pg plote ke deng ai ben pen ke anutte na phanta de sita me hul hai bang ke research a phansi en i rong po hala bang ke bang ame ke pache char phan ke pinam delo
1: kala kala me pigalam na doctor me pigalam nang le puthot radio kar jora ra tuma phanang li alam the ki than pon la ke la pen puthot ni li nang li phan nang kar juthu ji alam the la ke mek dan ka chi pi ko pi pi ale ra ra tuma phan ko pi pi si ki do ma nang li nang than pa jir mi pon tai
0: a mek dan ba ai donation pu ke lang bang ke isi ek ador pen alam pen la khau ne pin adan
1: Kala.
0: Priceless gift la banke
1: kala
0: la pena banke manne inoda bangjong se dan pi pulote inoda muni da mek inoda muni dan chipi ke mek hini po
1: kala.
0: La mek hini pena jok abelek bang hini amuni ka chachar che tum pir the chachar idun po
1: kala
0: la banglo a
1: kala.
0: Benefit ke
1: kala.
0: Athela suwa ke so me na benefit amu pen ador la khau ne pina dan bu banke la lo athela suwa a hormu amu pen nil tum che thana son la cornea bala
1: kala.
0: I mek po hormu ke bojar long nam lok hormu kali like munit aning ke me pen dan chipi te ka munit che voy jo ya phisita me munita to ma bang ameka ve munit to la ne mek pen ache jok pache pache char inang po ke matha do pulote hala cornea blind corneal blindness pen ka che chari e amuni da tumba che chari po
1: kala Juru piglo doktor nang lipan nang limi pigalam si rada tuma pan pacitak iglo tangte amahang ki thek pen ame ka che char che mate blind by birth pua tuma phan ta me la ai donation mate mek dan ka chi pia tum jong si chi pi pu te la tuma phan ame pa du me ma pa che char i me ma
0: la ke jon mu pen ame che char che det osomar tum ke jon mu pen ame che char che det ti ti a ke a pele ka bele ka kisu du o
1: kala
0: la ajhak tum ke lens ke pang ho na problem do ajhak tum bang ke hala retina problem ke do pen si osomar ke jon mu pen che char che det ason tum ta do enge ajhak tum bang ke amu pen la ame kang bong long chi thing lo ra dim long bang ke pang hun na ja do ko sita me anu nga porda arthu la ha ke sob me sen pulote la sona tum phana bang ke la dan ki pia mek pen pa me u jong si hala ame ka chi char che bang ke ame ka chi thing lo nang je dim long ke pang hun do ko ka join pen si ka chi char che pun te la sono somar tum phan bang ke pa mi unji sita me aku hala abelek o somar ke jon mu pen kopia karon si che chari edet ma la so ateng pen treatment kuri lo te me po kumane o somar bang ke jon mu pen jong si hala lens ke pang hun ba ketrek do kok la son phan ke congenital ketrek pulo la son tum phan pun te hala lens ke lar ben ta che char i dan ki pia me kali da chok hasan tum phan bangke
1: kala
0: enke komani osumar bangke premature apor chok che aprang men jonmo de titi tum phan icu long bc oxygen la ki p pensi ke pareng iu somar tum phan bangke la tum bangke retina hino dak titi enke la so jok pensi jong si che char che det la so retina ke no pachi aba makeup porda ke no pensi che char che det punte la tum phan bangke aku retina abele ka treatment manglo kula bangke a mek dan ki pia mek tingai ta nang ne hula bangke
1: kala
0: khali la ame ke panghun chi thinglor nang yadim long ke panghun ame ke solok chot do la son tum phan pulote dan ki pia mek pensi pa me inang po
1: kala me piglo doctor ke ong dung radio kar juara la nang ligi thana lam pen ale do piglo puni lista me chin dam lo la pen ning ta the dam lo tang te pa du si akar ju nang li phan akar ju jang tunga lam the la pu hen lo ai donation mate mek dan ka chi pi jia phan anam pinang ji ma mate hala kachu deng dunambang halang tame operation apartment matela mek kimi kilong apartment alang li anam pinang jima
0: la amu benil tem che than ba mason lo la banke ekdom ador la khaun e pin adan amek dana banke
1: Kala.
0: La sila so meka dan nonke kachipiji tum sitita me tanka long pon pe

lapuan apuan alitum english alon ang deng along asan san alon arjoi long tanglo english alon ang dengke lapuan se kang taninglo lake akasbani dipu kapatuja mek labangso ang deng altum malam so pora pilote arjoi lompo.

penang ana dimalong ke pudam lo nang e jaha ka hem tu nalong hithi kulat lapen restaurants along ke ki ong dung ka panahok lapuson do kichu kichu na hormu ka panahok lapen kidor de ki puphe atum kang chir kalang et ka chichak nang lahaya lam matha pen lindam et lote kichu a hormu mate an han ok hei hui lake kupine matha krang pen inghoyaling inghoy nang pajaton gali pirthe thakalong ke ki ong dunga kheya tumke an lapen kichu kichu na sona phan man pio lapen a uve uve sitame lapuson se chithan chimun bomlo pinang anakisara tumke uve kimia tuma phan an han hei hui kapana hok hede jia phan than mum o sitame laswa ke than lake ingthin galang no pa phan kali lapen tangka birti uji pa phan takali bonta kachire kachian tat lapen kichu kichu na hormu kapana hok he kacharli lapen kachithan chimum lake kichu kichu na jatona phan anam sodak pukachithan pua phan lo kichu kichu na son mate an han lapen ok hei hui ki var lapen kapana hok pang tar pen kuson se kachi pa jok jima pulote an han ok isan kichu long je phan ku an ki long ki sung ma lapen kavede da tuma phan ku an la haya hormu ador duloma la ili matha pa menang ji inut amunit an isan ki chulong je phan ku an se cyclem nang loma ili matha dam sinang nang li an asan tinalong ladak sai ka tiki kang hoy atuma jakong kirot kirim atuma jakong son se sok te nang lang tok det pen set det pen ingkrung ingrap det lapen kijor kilang atum kulat along pon det pen kijor ahut ili chunam dun thu si chutun pen chuhor an si ili isana an chulong ji son thak thak si imi thang se ka chuti ki pulote a chili war ba phrang nang lang hidi lur nang ji lang a sok chili phu si e nang ji lang sok aba phu nang ji rot det pen rim det lote a sok te pen tok det set det ingkrung ingrap det an si tun det pen ani oman ta ili chulong ji han se ta mela pulo ili chu e mate chor che nang ji kali pulote ili churi dam nang ji ok pusita me ili chu nam nang ji kali pute ili chu pang reng nang ji lapu an si ili chu long ji seta munida tuma ot lapu hen lo chu tun chu dang det an lo te ke klem ki duk alam che teng ne det po a me ka bu hua son ben chu hor u po igun e pulote lapu si ki war pang no pana hok pang tar det titi an ka pana hok pulote an det le ili ki war kali bonta ladang ili matha pa melo pulote ladak along jakong tangka munit ke klem ka chipaduk ang i hai hui si ili panahok lo tangte an lapen kapri ki chugi junason ka panahok he de japan ku pisi klem nang po la so alam ili je thandam sena ki chugi junason ka panahok he de japan ili ki klem ki nang sot asai lake ki chu ka chi thik mate ki chu ot ka chilang mate ki chu ka chi antat helo kichu kichu na hud ili kichu ji penan par chuhek u titi lake ili munira otlo ili jong se chuhek u e mate ili kinang je ateng pen chuhek chuhor chotlo pulote han an sita me na hok hedet po arong a je kichu kichu na me long henlo kichu kichu na son kana hok ke ong ne tangte la ku pia porlo lake kichu kichu na me hud ke ong dung kichu a son du ji lapen la da ka long ili kai hema long phu phe son sita me thek lok ti tia son du ji la son a hud ili je khangun e si ili chu hor hup hup po la dak pen si ke ong dung son ke kana hok ti ti la si la son a sai a hud ili a ke le ka chu hek he mate ili dor chi an ka chu hek ka chu hor ili charli vek nangi ili jong si ka chu hek pa jum hek pulote mu dor de det sita ili chu hek chu hor dam tu me bon sita me ili chu hor open igun edet pulote lake kana hoka son je plang den ji labang ili anu tin ta me ning chi binang ji la son lo pulote kana hok se ta me jum hek po usumara phan se ta me ana phan kang hon hana phan kang hon ili than pa me nang ji la pen ka pana hok he det je phan be hek pen se ta than nang ji la pen usumara phan pulote an ok hei hui se ta me ki hor mate ki pi pa jum hek nang ji kichu kachi thik mate kichu kachi antat mate aki ong kichu kachi khang sita me ili ka charli ke nang sot e mek ki the kichu ka

la puana puana le tum sem soning ti la pen bari rong par pia tum kilo na lun arjik long tang la lun cha thak ang deng long ki ju sia lun arjik tha sem soning ti la pen jikolin tiran pia tum kilo na lun alun alam the kai si along ni arjik sinang labang so alun

La buena buena le tum. Samson in ti la pen. Je kulin teron pi atum kilo na lun arjay long tang lo. Kar bilun cha thak ang deng ke la puan si kang toning lo. La ke akas pani dipu. Na le tum jame kar jalong bom la ke FM ben na long pen. Megahertz paru sira ta war sir kep. News on AIR app la pen teres eba long pen ta ke do anajay me na tum arjay long iji. Radio na kar jadun kachi hona rat. Non aju porphai ke pleng je phan second inkoi velo la se pini akasmani dipu along pen jame